kumun orang sarang sag kakam na zagamu mang wan sang na zagamu mang rang sag ba orang sayang baba ke tum na rang sa la ki ba rang sa rang sa orang sarang sag rang sag ba